0: sound.
1: Your community.
0: Alive 90.5.
2: In Western Sydney's industrial hubs, silence is expensive. When labels won't print or scanners won't scan, dispatch stops. Barcode Data Link keeps the West moving. From Zebra Technologies barcode scanners to thermal label printers and labels that actually stick, we supply the gear your warehouse demands. We don't just sell hardware, we deliver reliability your business depends on. Visit barcodedatalink.com. Servicing Western Sydney since 1991. Station sponsor.
3: Street Med Homeless Support Team provides street-level mental health and first aid assistance and food services to the homeless and those at risk. Advocating for society's most vulnerable in and around Western Sydney needs your support. The non-profit organisation is run solely on the kindness of donors. Contact us on Facebook at StreetMed Incorporated or via email inhousefirstaid@bigpond.com. Come and say hi at Parramatta Prince Alfred Square on a Thursday or Saturday from 6 p.m. onwards.
4: Umaga po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Nandito po tayo sa Pinoy Ako. Kanina pinatugtog po natin ang Aegis Bayan Ko. Alam niyo po, tuwing ako'y nandito, gusto kong magpatugtog ng isang kanta na sa ating mga Pilipino ay makakapagbigay ng motivation na mahalin natin talaga ang Pilipinas. Kaya yung ating mga tagapakinig sa Pilipinas o kahit dito po sa ating bansa, dito sa Sydney, saan man po kayo naroroon, sana po tangkilikin natin yung sariling atin, pakinggan natin yung ating mga magagandang mga magagandang awitin na makakapagbigay aral sa atin. Gusto ko lamang pong bumati kay Sabilita, Easy Azar. Alam kong si Easy, sabi ko sa kanya, minsan pumunta siya dito kasi gusto ko siyang makausap, ma-interview. Tapos mamaya po, meron po tayong panauhin na naman kasi si Pastor Joey ay magandang mga aral ng buhay yung pag-uusapan natin mamaya. Siguro darating po siya mga alas 12 at yung meron kung darating yung dalawa kong kasama lagi dito ay sila po ay si Myrtle at saka si Terry. So ngayon ay kanina din po pinatugtog ko yung kantang anak kasi alam nyo mga kaibigan, siguro napupunanin nyo minsan na malungkot yung boses ko. Pero may mga pinagdadaanan lang tayo sa buhay na talagang napaka-importante talaga yung mga anak natin. Kaya kung kayo ay mga nanay dyan, mga tatay, mga single parent or whatever, basta mahalin natin yung ating mga anak, pamilya. Kasi yun lamang po ang nagbibigay lakas ng loob sa atin. Gusto ko rin mag-hello sa ati ko sa Pennsylvania. Naka-live streaming tayo ngayon. At sa ating mga takapakinig dito po sa Blacktown, Seven Hills, and of course sa Hills kasi dito po, nandito po tayo tuwing Miyerkules ng umaga mula alas 11 hanggang alauna ng hapon. At ang susunod ko naman pong patutugtugin, mamaya na tayo magbalita ng kung ano-ano at patutugtugin naman natin si Martin Nevera, nandito po ata si Martin ngayon. I think he was here last week. He was here in Sydney last week. I think sabi nga nasa Cowboy Grill, but hindi ko napanood. But I've seen him on lots of mga YouTube na mga Pilipinong nanood sa kanya. And I know Dr. Evelyn Ikaw went to the first concert ni Martin Nevera. I think it was in Chatswood. Kaya yung mga tawag nito, yung mga nanood kay Martin, apparently he was very good. So I never saw him in concert live. So baka pagbalik niya sa Sydney uli, kailangan panoorin natin. Ito naman pong kanta ni Martin Nevera hanggang, ito yung kanta niya, hanggang...

Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat sa'yo na may taning na ang buhay ko. Maraming salamat sa'yo. Maraming salamat dahil nagawa mong mapaligaya ang aking mga huling sandali.

0: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.
1: Okay, mga kaibigan, pinatugtog natin kanina si Martin Rivera hanggang ngayon. And of course, Lani Misalocha, malaya ka na. Gusto ko lang bumati po sa ating mga kapatid dyan po sa Pilipinas, Eagles, mga Eagles, Western Luzon Region 1, ang mga Eagles dyan sa Pilipinas, mga kuya, mga ate, gusto ko lang bumati sa mga Dato Maharlikans dyan po sa Pilipinas. Sana po yung Lady Eagles dito sa Sydney ay yung Australian Lady Eagles po dito sa Sydney, sana po ay mabuo na po yung 15 na magiging members ko po sana. At ito po ay talagang napakagandang organisasyon dahil po ito po ay magbibigay tulong sa ating mga kababayan dyan po sa Pilipinas. At saka po ang kanilang mga ginagawa ay tree planting, gift giving, feeding assistance, at saka orphanage, pagtulong sa mga orphanage, at saka of course yung isa ay medical mission. At alam niyo po ba, isa po sa aking laging ginagawa dyan sa Pilipinas or pag tayo ay may mga fundraising na ginagawa dito sa Sydney, ay tumutulong po tayo dyan sa ating mga kababayan, sa lalong-lalo na po sa ating mahirap na lugar dyan sa Pilipinas para po mag-medical mission. At saka nitong Sabado, this coming Saturday po, mayroon po kaming malaking event, yung Pink Pilipiniana. Kaya kahit sabihin ko po sa inyo na bumili kayo ng ticket, but puno na po yung aming venue, hindi na po pwedeng bumili ng ticket dahil puno na po yung aming mga tables. Ang dapat lang po namin ay binta ay 150, ngayon po ay umabot na halos ng 200. Kaya mga kaibigan, sana po nitong Sabado, yung mga nagsipagbili ng mga ticket, maraming salamat po sa inyo. Na sana po uli ay sa susunod po naming fundraising, suportahan po ninyo kami. Kaya nitong kanta naman pong Buwan, ito po si Juan Carlos, patugtugin natin Buwan para sa inyo po mga kaibigan.

Carlos Buwan. Sana po magustuhan ninyo at sa ating mga nakikinig, mga live streamer natin para po sa inyo ito.

kaibigan, alam niyo po, dito sa kantang ito, kailangan kita. Alam niyo, sa buhay natin, talagang kailangan talaga natin minsan ang tulong ng kasama natin sa buhay. Pero kung wala naman tayo, mga asawa or boyfriend, kaya minsan dinadala natin lahat yung ating sariling mga problema. Kaya dito sa kantang ito, kailangan kita.

kaibigan, paano ba ang mag-isa ni Ogie Alcacen? Alam niyo po, mahirap talaga ang mag-isa sa buhay. Dahil minsan, kung mayroon tayong pinagdadaanan, lahat ay inaakusa natin lahat. Sa ditong kantang ito, paano ba ang mag-isa? Para po sa inyo.

0: 90.5.
1: Okay, mga kaibigan, nandito na po yung ating panauhin, si Pastor Joey. Pastor Joey, pwede ba mag-hello kayo sa ating mga taga-pakinig dito sa Pinoy Ako, Alive 90.5 FM.
2: Magandang tanghali po sa inyong lahat at salamat po ulit Tita Fe sa inyo pong pag-imbita sa akin. At kami po ay excited ni Tita Fe no, tuwing kami ay nagkikita. Ako po ay nagmamaneho papunta rito. Narinig ko po yung sinabi ninyo.
1: Sabi ko, Pastor Joey, bilisan mo. Ako lang mag-isa dito.
2: Ako yes. Po naman ay sumagot habang nagmamaneho. Siyempre wala akong mikropono dun. Ano. Pero ako po ay talagang looking forward every time na tayo po ay magkikita, Tita Fe. And hello po sa lahat ng mga tagapakinig at sa lahat po ng naabot ng signal, terrestrial signal here in the hills, in Cumberland and also in Parramatta, but also sa lahat po ng mga nakikinig online. Maraming salamat sa inyo pong pag-tune in and nawa ay maging makabuluhan ang ating ilang minuto.
1: Sabi mo nga, Pastor, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay, ano yun? Katamaran. I think marami tayong tatamaan dyan ng kababayan natin dito sa Sydney. Kasi alam nyo, kahit na nandito na sila, alam mo yung mga citizens na dito, yung iba mga tamad pa rin, Pastor. Alam mo ba? Yes. So ano nga ba yung katamaran na yan na pag-uusapan natin?
2: Alam nyo, yung ano no, yung pagiging, yung pagkakaroon ng katamaran, ano po?
1: Yes.
2: Ito ay, ano, walang sinasanto. Kahit sino pwedeng dapuan ng katamaran. Sa totoo lang.
1: Yeah.
2: Pero ito po ay pwede po nating mapag-aralan dahil sa maniwala kahit sa hindi, syempre, ang gusto ng Diyos sa buhay natin, pagpalain tayo.
1: Yeah, magsumikap.
2: Opo. Pero ang pagpapala, hindi yan yung nahuhulog lang sa puno.
1: Of course.
2: Diba? Ito ay, ang sabi po sa Biblia, pagpapalain niya ang gawain ng ating mga kamay.
1: Yeah.
2: Kaya pag walang ginagawa yung kamay mo, wala siyang pwedeng pagpalain.
1: Tama.
2: Kaya kailangan po talaga tayong magtrabaho. Ito po, basahin ko po sa inyo. No? Ito ay galing sa Proverbs chapter 24,
1: okay.
2: Verse 32 to 34. Pero sa Tagalog ko po babasahin.
1: Okay.
2: Bakit? Siyempre, Pinoy tayo.
1: Pinoy tayo.
2: Sabi po, ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral. O di ba? Aral ng buhay.
1: Aral ng buhay.
2: Yes.
1: Yung segment natin, tema, aral ng
2: tama.
1: Buhay. Eh.
2: Kaya,
1: yes.
2: Ano daw yung aral ng buhay na matututunan natin sa kanya pong nakita? Kakaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapan ay darating na parang armadong magnanakaw.
1: Talaga?
2: So,
1: ganun pa lang
2: ang
1: yun?
2: Tao daw na mahilig na
1: Mamaya.
2: Tulog muna ako.
1: Oo,
2: ay, pahinga muna ako ulit.
1: Oo.
2: So, sa kakapahinga mo, kakatulog mo, hindi mo na nagagawa yung trabaho, ang kahirapan sa buhay ay babagsak na lang sa'yo ng bigla-bigla. Dahil, alam naman natin yan, di ba, Tita Fe? Sa buhay, hindi mo alam ang bukas. Hindi mo alam ang next week, next month.
1: Oo.
2: Sino ba na mag-aakala na ang presyo ulit ng petrol ngayon, eh, magliliparan na naman, di ba? Ewan ko po dito, no? Pero kung naalala nyo po sa kung may nakikinig po sa ating mga kababayan sa Pilipinas, sanay na sanay tayo na pag akinse, tsaka at 30.
1: Sweldo.
2: Sweldo at S, sweldo.
1: Yes.
2: Pero meron pong isang S,
1: ano yun?
2: Sale. Dahil eto na po yung mga mall. Palakihan na po sila ng karatula.
1: Yung mga murang paninda.
2: Apo, isi-sale na nila. O di syempre, ikaw may S, sweldo.
1: Yeah.
2: O di ngayon, naakit ka sa S, sa sale.
1: Sa sale.
2: So, imbis na ikaw ay, ano, parang planuhin mo yung gastusin, ano, na

0: akit ka, mura. Mura. Pero hindi mo naisip, teka, kailangan ko ba to? Pag uwi mo, ba't ko ba binili to? Diba?
1: So,
0: S, sweldo. S, sale. Mas importante po yung isa pang S.
1: Alam mo, natatawa ako dyan. Kasi last week, yung isang kaibigan ko, tinawagan ako. Fe, mag-lunch tayo. So, pumunta kami sa Birkenhead Point. I wasn't planning to buy anything. But sabi mo nga, my sale.
0: May S.
1: Talagang wala akong plano talaga. Sabi ko, tita, I don't wanna buy anything. Okay? Kasi nga, I have everything na. Pero pastor, nakita ko itong shop na favorite ko. Shake! My God! Ang daming sale. Alam mo ba ilang nabili kong damit? 5. Oh my God.
0: I know.
1: Kaya tama yung sinabi niyo.
0: So, S sweldo, no? S sale. Pag naakita po tayo, tandaan natin po yung isa pang S.
1: Ano yun?
0: Save.
1: Oh yes. My God. That's what I need to learn.
0: Yes. Kailangan po natin mag-save. Bakit po? Kasi nga po, hindi natin alam yung bukas.
1: Yes.
0: Di po ba ngayon, tingnan nyo naman yung bilihin, ang inflation. Di po ba? So, ang saving naman, hindi naman yan sa isang bulto, makakapag-save ka na malaking halaga.
1: Totoo.
0: Yung pagsisave mo yung paunti-unti. Ganon din po ang pagtatrabaho.
1: Oo.
0: Ano po? Hindi mo kailangan ng magtrabaho ng sobrang bigat. Tas, syempre, asa mo, napakalaking sweldo. Anong silbi ng nagtrabaho ka ng todo-todo, sumweldo ka ng malaki?
1: Yes.
0: Bandang dulo, nagkasakit ka naman.
1: Ayun.
0: Eh, di doon din lang napunta yung lahat ng naipon mo. Yung tama lang. Yung
1: tama.
0: Trabaho ka, ipon. Trabaho ka, ipon. Paunti-unting ipon.
1: Oo.
0: Yan yung ipon mo na paunti-unti, lalaki at lalaki din yan.
1: Tama.
0: Kaya ito pong ating binasa, no? Siya tulog dito, tulog doon, pahinga dito, pasyal doon, good time dito, easy life dito. Wala, pag hindi niya tinutukan yung kanyang trabaho, walang pagpapalain ng Diyos.
1: Tsaka yung iba rin, Pastor, mayroon silang ibang pinagkakaabalahan, yung pagsusugal. I think... isang topic mong gawin yan.
0: Balang araw.
1: Balang araw,
0: opo,
1: gawin mo yan.
0: Marami pong nalululong sa ganyan.
1: Oo.
0: At nakakalungkot po yung ganyang pangyayari. Pero yan po ang ating gustong tutukan ngayon, yung pag-usapan. Iwasan.
1: Katamaran. Pagpapatuloy natin yan, Pastor, sa ating susunod na patutugtugin ngayon, ito yung isa mong favorite na kanta natin, Suko.

0: Live 90.5, serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992.
1: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family-owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.hartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
2: Want to know what's happening where you live, work and play? Para News is Parramatta's only weekly newspaper, and we're here for the community. The latest news, sport, entertainment and more, including giveaways and puzzles every single week. Plus, check out all the great offers from local businesses. Get your copy at more than 50 locations across Parramatta or visit paranews.com.au. Para News, your independent local voice. Station sponsor.
3: Okay, pagpapatuloy natin yung usapan natin kay Pastor Joey. As I said, si Pastor Joey po yung guest natin ngayong umaga. Pastor, pagpatuloy natin yung ating topic ngayon sa aral ng buhay katamaran. Okay.
4: Magandang araw po ulit sa ating lahat at thank you again for tuning in. Alam nyo, Tita Fe, no, usong-uso ngayon yung pagdakikita ninyo, lalo na sa YouTube, sa social media. May mga influencers na nagpo-promote sila ng lifestyle na, ano lang, ganitong bilang lang ng oras ang trabaho ko. I only work 10 hours a day, pero a week. Pero ganito kalaki ang perang kinikita ko.
3: Hindi totoo yan.
4: Tama po. Yun ang gusto nating anuhin, ano ipunto. Maring sa umpisa, maaring posible, pero alam niyo naman ang kasabihan, di ba? Easy come.
3: Easy go. Yes.
4: Ganon din po. At hindi ito ang paraan. Alam niyo po, sinabi din po ng Diyos na pag tayo po ay nakinig sa Kanya, sabi niya, with me is enduring wealth. Ang yaman na ibibigay ng Diyos sa atin, kung susundin lang natin siya, it endures.
3: Walang katapusan.
4: Matatag. Kaya kanina nga po, no, sinasabi ko yung triple S. Sweldo, sale, savings. So, yes. Mas bigyan natin ng kahalagahan yung ikatlong S, which is saving. Yes. Alam nyo, di ba napansin nyo, kapag ang isang bagay pinaghirapan, mas iniingatan.
3: Yeah.
4: Ang isang bagay pag pinagpaguran, mas pinagpapahalagahan.
3: Totoo.
4: So, ganun din yung sa trabaho. Kung ikaw, nakuha mo yung pera ng ganun kabilis, hindi mo papahalagahan yung pera. Kasi, wala, isang ganun lang eh.
3: Oh.
4: O kaya binigay lang sa'yo. Hindi mo rin papahalagahan masyado kasi hindi mo pinagpaguran. Pero pag pinagpaguran mo na, nagdadalawang isip ka na.
3: Parang mahirap.
4: Bitawan. Di ba?
3: Yes,
4: hindi mo na mawawaldas.
3: Mm-hmm.
4: Pero syempre, doon din papasok yung pinagpaguran mo. Mm-hmm. Ngayon, mas mag-iisip ka na kung saan mo dadalhin yung pinagpaguran mo. Pag may lumapit na tao sa'yo, kunwari, humingi ng tulong, pag-iisipan mo. At talagang pag nagbigay ka ng tulong, hindi ka lang nag-abot, may kasamang puso yun. Kasi pinaghirapan mo yung inabot mo sa kanya.
3: Totoo.
4: Pero pag hindi mo nang pinaghirapan yung pera, may lumapit, humingi ng tulong, inabutan mo nga, pero parang tapo ka lang ng tapo ng pera, hindi mo naman naramdaman.
3: Oo.
4: Kaya din po si Haring David, ano, sinabi sa kanya, ay, bigay ko na lang sote yung lote para dito ka magtayo ng sambahan para sa Diyos. Anong sinagot ni David? Sabi niya, hindi, babayaran ko to. Hindi ako magtatayo, hindi ako gagawa ng kahit ano para sa Panginoon na walang pagsisikap sa akin.
3: Yes, tama.
4: Dahil yun nga eh, pag parang bigay lang, parang wala rin lang, hindi pinagpapahalagahan. So sa atin pong mga kababayan, ang atin pong aral sa buhay natin, ano, kahit sa maliliit na bagay, talagang turuan natin din ang ating mga anak na hindi easy life ang ating goal sa buhay.
3: Oh,
4: hindi easy life. We need to teach our children na magtrabaho.
3: Pero alam mo, Pastor, merong mga magulang dahil nga nakikita ng mga anak yung pagiging tamad, pati yung mga anak nila, I observe na nagiging tamad din. Pag kung pumasok man sa trabaho, alam mo siguro mga ilang buwan lang umaalis. Bakit ganun?
4: Yun po ang ano ngayon, trend sa kabataan. Dahil ang nakakalungkot, ano, pagpamasda natin, ang mga kabataan ngayon, yung mga hindi sanay sa hirap.
3: Yun.
4: Yung mga hindi naturuan na magsikap, makaranas lang ng konting pressure,
3: umaalis
4: bigay
3: na.
4: Ka agad.
3: Yes, bigay ka agad.
4: Bigay ka agad. Samantala, tayong bilang magulang, magandang turuan natin yung mga bata habang maliit pa lang sila. Magsisikap,
3: magsisikap
4: ka. Di ba?
3: Di ba sino ba yun? Si Deli Atay-Atayan?
4: Janelle Marcia.
3: Favorite ko yun nung nasa Pilipinas ako. Oy, magsikap ka. Sinasabi niya lagi kay John, di ba?
4: Tama naman po yun.
3: Tama yun.
4: Kaya tayo sa pagpapalaki ng... tama din naman, no, Tita Fe, it all starts in the home. So,
3: yes.
4: Turuan natin ang ating mga anak. Minabasa akong article recently, sabing ganyan. Yung mga kabataang lumaki na may house chore.
3: Yes.
4: Na may assignment siya sa bahay, may toka siya sa bahay. Ito po ay talagang pasimula para siya yung maging mas matagumpay sa buhay.
3: Tama. Totoo.
4: Kumpara sa mga bata na bigay, you know, panay lang ng bigay, yes, sa kanila, tapos hindi nila alam yung halaga ng pera, halaga ng binibigay sa kanila. Lumalaki silang hirap at mahina.
3: Totoo. Totoo yan. Maraming, I mean, alam mo, bilang isang single mom myself, alam ko kung gaano kahirap magpalaki ng mga anak. Pero sabi ko nga, nasa sa atin yan kung anong magiging buhay ng mga anak natin, kung matuturuan natin sila ng maganda sa ano pa lang nila, upbringing pa lang nila nung sila ay maliliit. Alam mo, madadala talaga nila hanggang sa paglaki nila.
4: Tama.
3: Kaya I'm proud ako kahit mga lalaking mga anak ko dahil talagang masisipag. Alam mo, sabi ko sa inyo, yung isang anak ko, nung umaalis siya sa isang, kasi ano siya, nasa warehouse. Alam mo ba, that time, nung umalis siya, I think that was in 2010, nakita ko yung sweldo niya. Diyos ko, ang laki na pa lang ng sweldo ng anak ko that time. 83,000, 2010. Tapos, alam mo, nung kasi pinuch siya nung manager niya, dinala siya sa ibang kumpanya, mismo yung company nag-offer sa kanya para hindi umalis ng taasan yung sweldo niya. Kasi alam nila yung hirap. Alam nila na hindi basta-basta ka makakain kung hindi ka magtatrabaho. So, dapat ganun din yung mga nakikinig nating mga single parent sa dito sa Sydney, lalo na dito sa lugar ng Blacktown area. Kasi ang daming mga single parent din dyan. Pero naaawa ako sa mga, sa iba, dahil umaasa lang sila sa bigay ng gobyerno. Kahit malalaki na yung mga anak nila, hindi pa rin sila nagtatrabaho. Kasi nasanay na sila, Pastor.
4: Sa asa.
3: Sa asa. Ayun.
4: Ayuda. Yun ang tawag natin sa Pilipinas, di ba? Pag nasanay sa ayuda.
3: Hindi maganda yun, Opo. Pastor,
4: di ba? Yun ang mahirap dun eh. Kaya, kahit na gano'ng kaganda, ano, ang sabihin natin, ang pag-provide sa atin, ito ay dapat na maging, ano lang natin, ito yung maging pagsisimula natin para mas lalong umangat ang pamumuhay ng tao. Kaya ang bata, kahit bigyan mo na 1,000,000, sa umpisa, adi ganda ng buhay niya. Pero pag hindi siya marunong magsikap, pag hindi siya marunong magbanat ng buto, mauubos at mauubos.
3: Totoo yan.
4: Kaya bata pa lang, turuan na natin ng mga anak natin, Magsikap.
3: Ayan, mga kaibigan, yan po ay aral ng ating pastor dito, hindi lamang po sa pinag-uusapan natin. Dahil ito po sa Pinoy Ako, ngayon marami po tayong matututunan dahil si Pastor Joey po, lahat ng mga sinasabi po niya ay para po makatulong sa ating mga mamamayan dito sa Sydney, hindi lang dito sa Sydney, Pastor, 'di ba? Kahit sa Pilipinas, kasi sa live streaming natin napapanood nila tayo, nakakakuha sila ng aral ng buhay. Ayan, dito naman pagpapatutog tayo, ito naman ay panalangin ni Apo Hiking Society.

0: In Western Sydney's industrial hubs, silence is expensive. When labels won't print or scanners won't scan, dispatch stops. Barcode Datalink keeps the West moving. From Zebra Technologies barcode scanners to thermal label printers and labels that actually stick, we supply the gear your warehouse demands. We don't just sell hardware, we deliver reliability your business depends on. Visit barcodedatalink.com. Servicing Western Sydney since 1991. Station sponsor.
1: Okay, mga kaibigan, pagpapatuloy natin yung ating usapan ni with Pastor Joey. Gusto ko rin pong bumati sa ating mga tagapakinig, si Tita Ninita Wex from, I think she's from Newcastle, nakikinig siya sa atin dito, at saka si yung kaibigan ko, my friend for more than 40 odd years, si Elizabeth Salvia, taga Granville, nakikinig siya dito sa atin sa Pinoy Ako. So Pastor Joey, pagpatuloy uli natin yung ating usapan tungkol sa katamaran na yan.
2: Okay? Opo. At so, bumati rin po tayo sa ilan nating mga kaibigan sa Dunside.
1: Ayan.
2: Hello kay Pearl, at hello din kay Arwen,
1: yes.
2: At hello rin kay Tali.
1: Ayan,
2: na-meet natin sila last week, ano, doon po sa inyong office. At doon po ta, no, tuwing every fortnight, kami po ay nagkikita ngayon doon po sa office ni Tita Fe. Doon po sa Dunside, at meron po tayong Aral ng Buhay live version.
1: Yes, live version ng Aral ng Buhay face to face doon po sa opisina doon sa Dunside. Kaya kung kayo pong mga halimbawa, mga estudyante, kahit yung mga Pilipino dyan sa paligid na nakikinig sa atin na gusto nilang magkaroon ng Aral ng Buhay, pumunta lamang po kayo sa tapat ng istasyon. Nandoon po kami sa isang maliit lamang na opisina, di ba? At tayo ay magkakaroon ng mga usap-usapan tungkol sa Aral ng Buhay.
2: At magkakaroon tayo ng kausap, di ba?
1: Yes.
2: Minsan kailangan mo ng kausap eh. Dahil habang nagsisikap tayo, no, dito sa Sydney na napag-usapan natin kanina, Tita Fe, Sydney is one of the most expensive places to live in. Napakamahal ng bilihin dito. Di po ba? Akala ng iba porke nasa Sydney ka, wow, yaman mo. Hindi lang nila alam.
1: Yeah, totoo. Hindi nila alam na nagsusumikap tayo. You know, alam niyo, Pastor, yung ibang mga Pilipino, they have 2-3 jobs.
2: That's true.
1: Just to survive.
2: Correct.
1: You know?
2: Totoo.
1: I know, nasubukan ko yan.
2: Opo. Tsaka sa Pilipinas, di po ba?
1: Yes.
2: Ang mga bote, garapon, pag pinupulot ng mga tao, tingin natin, ay, mga ngalakal to.
1: Oo.
2: Dito kahit sino namumulot ng
1: yes.
2: Bote.
1: alam mo Pastor, ngayon lahat na, pag may party ako sa bahay kasi ang daming buti ng mga ano, yung anak ko sabi niya, "Ma'am, don't throw it away." So yun, nilalagay ko sa isang box. Alam mo minsan naka-100.
2: Kahapon po galing ako sa recycle.
1: Talaga?
2: Return and ano, yes. Diba, and earn.
1: Of course.
2: Dahil syempre mga gamit mo sa bahay, 'di ba?
1: Yeah.
2: Kasi kailangan mo pag-isipan eh paano mo i-maximize yung anong meron ka.
1: Yes,
2: dahil ang taong tamad, hindi nag-iisip. Kasi nga tamad eh.
1: Oh,
2: tapon lang ng tapon. Diba? Gamit lang ng gamit. Okay. Kaya yung talagang tayo ay tinuturuan ng Diyos na gusto niya tayong pagpalain.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi ito mapapanatili kapag tamad.
1: Tama.
2: Dahil walang mangyayari. Kahit bigyan mo nga ng 1-3 million yung tao, pagtamad siya, mawawala at mawawala.
1: Alam nyo siguro na nagkaroon ako ng, ano dyan? Dyan sa Dunside, may mga inalagaan ako eh. Pero yung pagiging tamad na yan, totoo, 2 years na siya ay tumira dyan ng libre.
2: Wow.
1: Pero dahil sa kanyang katamaran or sa kanyang siguro hindi tamang pag-iisip or whatever, wala siyang napundar sa buhay niya. Tapos, alam mo na, so, i-aral natin yan sa ating mga kababayan na sana kung kayo ay nandito na po sa Sydney, sa Australia, take the opportunity to change your lives. Diba? Kasi kahit anong trabaho pwede nating pasukan, Pastor. Maglinis, magbinta ng mga bote sa, you know, recycling.
2: Mm.
1: You know, all those. You can make yourself, diba? You can grow. You can may i-improve yung sarili mo.
2: Tama po.
1: Diba?
2: At pag ginawa mo naman na tamang paraan, you know,
1: tama.
2: Hindi man isang bultong isang bagsak yung yaman mo.
1: No.
2: Pero ang isang ugali kasi ng taong masikap, yun nga po, marunong siya mag-S-save. At kahit pa unti-unti lang ang kanyang savings. Ang isang taong tamad, walang pag-iisip sa savings. Hala, sige, gasta lang ng gasta. Enjoy lang siya ng enjoy. Tapos good time lang ng good time. Mm-hmm. Hindi pa dumadating yung sweldo niya. Planado na kung paano niya uubusin. Yeah.
1: Totoo.
2: Napakahirap. Eh, yun nga, hindi natin piyo ang bukas. Ano? Kaya, may pagkakataon na kumbaga yung savings mo, hindi lang emergency money dapat ang meron kayo, kundi yung savings mo, talagang meron ka talagang, pag kunwari may nangyari, meron kang 1, 2, 3 months of pondo.
1: Yes, totoo yan.
2: Para kahit na may mangyari ng matagalan, buhay ka. Ayan. Lalo na pag may pamilya ka.
1: Tama. Yeah. Yun ang dapat kong pag-aralan, yung mag-save. Kasi sabi ko, Diyos ko, nakakita lang ng nag-sale, my God.
2: Yan po ang training sa atin ng marketing.
1: Yes.
2: Yung marketing na yan, gagawin nila ang lahat para mapagastos ka.
1: Tapos binigyan ka pa ng discount ng malaki, my God, half price.
2: Alam niyo po, may natutunan ako sa Philippines . Merong isang project na ipinagkatiwala sa akin at nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng pagkakataon na mag-put up ng orphanage. At yung orphanage na yan ay bagay na nagturo rin sa akin ng maraming bagay. So, wala naman po akong background sa social work.
1: Yes.
2: Ako po yung nag-aral sa UST. Ang aking background ay engineering.
1: Wow.
2: Malay ko ba sa social work? Pero ito po yung pinagkatiwala sa akin nung ako po yung, in my 20s. So, ito ako, batang pastor, dahil ako yung nagtuturo ng mga bata for 8 years, sa akin pinagkatiwala yung orphanage. At ang dami ko pong natutunan, pero ang isang natutunan ko po doon ay ano po yung ginagawa nila sa business ng clothing business.
1: Ah, talaga?
2: Yes. So, may isa tayong kakilala, siya yung tumulong sa akin na mag-put together ng mga damit para sa mga orphans.
1: Talaga.
2: Ano po? Kasi naganap kami ng bahay.
1: Oo.
2: Sa isang lalaki, isa para sa mga babae. Nakita namin ito sa Malate. Tapos di naganap ako ng supplier ng mga kama, ng mga appliances. Tapos naganap din ako ng supplier ng mga damit, ng mga bata. So ito na, tinulungan ako. At ang nangyayari pala, hindi ko po alam kung ito ay totoo hanggang ngayon. Pero nung panahon na yon, di po ba sa mall may mga manikin?
1: Yes.
2: May mga suot na damit yung mga manikin na yan. Tapos may mga clothes rack.
1: Yes.
2: Pag change season na, yung mga damit na yan, kahit anong mangyari, they have to be disposed.
1: Yes.
2: And ones who, yung mga nag-rent, yung mga providers nun, kahit hindi ho nila kunin yung mga damit, bayad po yung pwesto nung damit na yun.
1: Oo.
2: So, wala rin sila kumbaga makukuha masyado kung iuwi nila yung damit. Kasi may bagong design na .
1: Tama.
2: Maiipon lang sa bodega. Oo. So, anong ginagawa po nila?
1: Pinamimigay.
2: Binibenta po nila ng bulto-bulto.
1: Ah,
2: pinagbibid.
1: Ah, talaga?
2: Dati po, pinabibid.
1: Okay.
2: And then, yung mga bidders, pag nakatumpok, ibibid. Tapos, may mga tindahan po sila sa Divisoria.
1: Oh, okay.
2: At makikita niyo po itong mga magagandang damit sa mga mall. Naka-display dun sa mga tindahan sa Divisoria. Yung iba, papalitan lang nila yung mga
1: pangalan.
2: Brand.
1: Ah, okay.
2: Yes, tatapalan. And yes, back there, you know, syempre, supposed to be, hindi ganun, ano? Pero ano yun yung ecosystem nila ganun . Kasi parang buy and sell na yan. Di ba? So, ito po, pumunta ako dun sa isang tindahan. Nakakuha po ako ng isang branded na sapatos.
1: Wow.
2: Binenta sa akin ng 350 pesos. Isang pares.
1: Okay.
2: Sabi, kasi pastor, ano yan . On display. So wala, syempre madumi, wala nang gusto.
1: Oo.
2: Buo naman siya .
1: So
2: kinuha ako, 350. Nagkataon, kinabukasan, pumunta po ako sa mall.
1: Nakita mo
2: Nakita
1: dun.
2: Ko siya brand new.
1: Magkano?
2: Dun sa kanyang brand store.
1: Magkano?
2: Maniwala kay Tinde Tita Fe.
1: Magkano?
2: It was sold for 5,000 pesos.
1: Oh my God.
2: I bought it for 350.
1: Just because doon
2: siya. Dahil dinisplay lang siya. At change season na.
1: Yes.
2: So sabi sa akin, kasi ang trabaho niya, siya yung naglalagay ng damit sa mga manikin. Sabi niya, Pastor, wag kang bibili ng damit na retail price.
1: Oo.
2: Dahil kahit anong mangyari, talaga ang laki na ng patong nila dyan.
1: Totoo.
2: Now, this is many years ago. Ano po? Ngayon, ang clothing industry nagbabago na ng dahil sa online stores.
1: Oo,
2: di po ba? Marami nang kalaban ngayon ng mga department stores. Pero still the same. Ano po? The same.
1: Natatawa ako dyan sa online store na yan kasi isa akong ano dyan, buyers ng online store.
2: Yan.
1: Ang suot ko ngayon ni
2: So, di ba? Parang oh ayan na God. Naman tayo.
1: Yan.
2: So, sa save.
1: Sa save.
2: Di ba? So, ako, kaya ko po ito sinasabi dahil hindi nyo kailangan bilhin lagi yung brand nyo.
1: Branded. At saka, I believe, Pastor din, para makatipid, hindi mo kailangan ng mga branded na pangalan.
2: Tama
1: because
2: po.
1: You can buy something that is, you know, siguro katiting lang yung presyo that will look good on you.
2: Mm-mm.
1: Pag sinabi ko sa inyo, magkano itong suot ko, baka tumalon ka dyan. This is only worth.
2: Naniniwala po ako.
1: Diyos ko, napakamura.
2: Hindi kailangan ng mamahaling damit.
1: Yes, hindi kailangan.
2: Hindi kailangan.
1: I believe in that.
2: Pero syempre, sasabihin ng iba, I can afford naman. Yeah, tama naman yun. Yun, nasa sayo yun.
1: Yeah.
2: Pero, isipin na lang natin kung saan pa pwedeng gamitin.
1: Yes. Yeah.
2: Yung pera. Kung yeah. ito ay gagamitin natin ng yung tama lang.
1: Tuwing isusuot ko nga ito, minsan I went in visit someone sa hospital ba sa Liverpool. Hmm. Suot-suot ko to. Sa lift, yung babae sabi niya, I love your, ano daw, yung suot ko. Hindi niya alam, Pastor, I think $23 lang ata. Diyos ko, kala mo mamahalin, but it's not.
2: Yeah. Ito, so, yeah. ano eh, kapag ikaw talagang madunong ka, no, may dignity ka sa sarili mo. Eh. Hindi mo kailangan ng mamahaling damit para lang you feel good about yourself.
1: Yes.
2: You know, yeah. you don't need that.
1: Yeah.
2: Pero kung marunong ka sa, ang taong masikap, kahit na bumagsak ang ekonomiya, marunong siyang bumangon. Mm-hmm. Ang taong tamad, kahit bigyan mo ng million, ubos siya maya-maya.
1: Ayan, totoo yan. So ngayon naman, anong oras natin? My God, ang bilis naman ng oras natin, Pastor. Siguro ngayon, patugtugin natin paano kung, kasi malapit na naman tayong, yes, ang bilis ng oras.

0: siguro magpapaalam na rin tayo, Pastor, kasi mayroon lang tayong 3 minuto na para mag-usap. Napakabilis ng oras. So dito po sa kanta ni Joris, Pastor, gusto mo rin bang magpaalam na rin?
1: Marami pong salamat, Tita Fe, sa inyong pag-invite. And tulad na aking sinabi, I'm looking forward to always seeing you every fortnight dito po sa inyong program. Pinoy ako sa ating Alive 90.5. At sa lahat po ng tagapakinig at lahat po ng naka-join sa live stream, marami pong salamat. Nawa ay meron din po kayo napulot na aral ng buhay sa ating pong pagsasama ngayong hapon.
0: At imbitahin niyo sila, Pastor, sa ating ano, sa ating Wednesday every fortnight ba yun? Every
1: Yeah. Yes. So every fortnight din po, ang susunod na pag-meeting, pagtitipon ay sa susunod na linggo. Ito po ay October 21.
0: Ayun.
1: 21 of October, alas 6 po ng hapon, doon po sa office ni Tita Fe sa may Dunside Station. Ito po ay katapat lang mismo ng Dunside Train Station. Napakalapit. Very easy.
0: Okay. So maraming salamat, Pastor. At sa ating pong mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtangkilik.